0: Jesu.
1: Hey ma, angikhohlwa ngayo.
2: Skhathi lapha nasikhomba ukuthi nje 52 minutes lapha nalishayile lapha na ihora lesibili, sekuzoshayela ihora leli linomona. Sengizoshayela ihora leli linomona, sisayibambe kahle kanje, sisayibambe nje kahle kanje, sisakhuphuka ngayo. Kamnandi kangaka, kamnandi kangaka, kamnandi kangaka, kamnandi kangaka lapha na kumsazi wakho lapha nomkhulu lapha nomkhulu uNdlovu 107.6 FM. Yabonake. Wonake isifiso sami kade ngifisa ukusifeza kodwa ngisifezile sokuthi kuphakama imimoya ebantwini. Yabonake isifiso sami ngisifezile sokunje kuphakama imimoya ebantwini lapha bezwe izwi leNkosi ligijima kubo. Yabonake ngisifezile ke mina isifiso sami kodwa ngingakaqedi, angike ngenze kanje ngaphela mina ngikumagawula ngaqedi. Angike ngenze kanje.

ngaliphi imbeleli mntakababa ngaliphi imbeleli nganiza kuthiwa ake ngisho ngithi wangena ke unhlanhla enganencane ka-8 years mntakamoloyi webaleleli kulesibili lonoluhle mntana omuntu yeyibakithi zintsuku ziyishumi nesihlanu 15 kuyona le nyanga yesishaka kulunye 9 uSeptemba phele lona awu ngane zikamama molweni sanibona.

Ngiyethemba usuvukile wemabaso. Ngiyethemba lapho sopho. Umabaso khedebe yewapho ngane. Mabaso khedebe lapho sopho usuvukile. Yewemabisi usaleleni. Mabisi. Umabisi mabisi Dlamini wale ematatiyela. Umabisi mabisi Dlamini wena wale ematatiyela usuvukile. Kivukwa.

Ibuya wamlaleli ibuya nganozakothi okwazi kwamnandi kwajika kwanjalo ibuya nengane encane ka 8 years umhlandla lomntaka mloyi mangilethabula ngilethabula lalibuya mntana umuntu ngingena kulolu hlelo oluthi ingani sibonga ukuvuka.

shuba nebalele ngichuba ngane zakwethu bakethi ake ngizobonga ukuvuka nawe eh we mabaso khadebe uyaphila mfowethu eh mabaso khadebe mabaso mabaso khadebe lapho swapo ake ngibonga ukuvuka nawe mfowethu wena nomndeni wakho ngisho kuwena we baso eh mabaso khadebe phungane makhulukhulu mabaso khadebe elapho swapo nawe we mabisi awu bakethi eh umabisi dlamini eh mabisi umabisi dlamini owale ematatiyela ngibonga nanukuvuka we mabisi dlamini ungalapha ematatiyela kodwa khona lapha.

ngibona ke mnalele yabona ke ngane ka baba sengizothetha ke manje kule kundla sengizobaleka ngiphume ngalo mnyango engene ngawe usibongile zongola uye phela dadewethu kodwa kwaba nje lapho khona sibongile sibongile zongola kwaphatha evuba mase nehambo leyakho lapho into zakho weklinton akenigwabe

angithethe kule nkundlangano zokuthi bengezokumnandisa indawonye ingane incwane ka-80s leyo nhlenhle mntakamntoye sala kahle mntana umuntu sala kahle ngane kababa ngindandane angithethe ngiphume ngalo mnyango engene ngawo ngiphimbulama ke ngitsho kakhulu ngithi ngintanda nonke makhaya khumo ngayo leyo ngoma. Bye-bye.

0: Yeah, no, ish, no, yeah, no.
1: Mina ngangiphethwe ukuthi ngifuna ukuthi wonke umuntu abe nakho ukuthi cha, hayi ngempela. Sinomdlalo esikoleni kungabi khona ukuthi ngizosaba ukuthi ngiqoke kanjani namhlanje ngizobonakala nobani ngangidlalela nje ibhola ngangakaze ngithandwe la engisebenza khona futhi abanye ke njengoba dulinganisa awazi ukuthi umaqondana wakho uyomtholaphi usuke walinganisa ngabafowethu obe ufakazi nosis ukuthi bafe batholana emsebenzini
0: and last year ngangu MC wabantu abathandana e-high school
1: angichiki lokho engikushoyo ukuthi angeke sabavimba kodwa mina ay angikwazi ngoba mhlawumbe sesini namhlanje ngizosiqokela into engekho right uyena ozoqala ukuthi angabi nesimo esirathi ngoba angigqokile ngale ndlela athanda ngayo ngoba phela kushuthi kuyajolwana. Kanti uma engazi ukuthi hayi vele osisibami obhuti osisibami ayikho inkinga bazokutshela ukuthi hayi namhlanje kayi yabo indlela ogqoke ngayo ayishayi khona. Angizukuba nankinga yokuzinyeza. Futhi uma ngabe kuthiwa-ke asike sithi njengoba kade ukhuluma-ke ngonto encane umfokazondi uyafika la mhlawumbe kusine uzothatha i-hug le obonayo ukuthi ayicha yadla ngokuqina manje
0: wathi wanamathela ne
1: yabo
0: yeah.
1: Ukube kuthiwa bekukhona esikuhlanganisile nosine kusho ukuthi bengizogcina sengingasabi right ngibonakala expression yami ukuthi hayi akasekho right kodwa nje isiluleko sokuthi emsebenzini kusuke kuzosetshenzwa uma ngabe kuwukuthi umaqondana wakho umthola emsebenzini hloniphe umsebenzi kube wona ohamba phambili nina nesikhathi senu futhi nitshelane ukuthi-ke njengoba nisebenza lapho niyisibuko sabantu akufaneleke ukuthi-ke kube khona uma ngabe kube khona ukuxabana kugcine sekubona ngisho nomngani omunye nomunye futhi kubonakala ukuthi nixabene akuhlezi nje kukuhle
0: Cha, ngiyakuzwa sibali, ngiyakuzwa sibali, ngiyakuzwa, ngiyakuzwa. Futhi sivala ngokuthi nje indaba yokujola emsebenzini nono ithe no no.
1: Owami umbono usho njalo. Kodwa uma ngabe kuwukuthi umaqondana wakho, abone nje mhlawumbe ngiyalinganisa nje ngithi umzala mhlawumbe utheme bona usine. Wambona njengonkosikazi ngeke size sangena vele kubona ngoba ngempela umaqondana wakhe kwakuzoba umzala.
0: Okay. No, kulungela sizwa wena mlaleli ngiyabonga ukuza kwethu la e-studio bayibeka ngale yondlela. Ake ngizwe wena mlaleli ukuthi wena uyibeka kanjani ukuthi usithinde lapha ku 0623151986 0623151986 nomungene ngaphansi kohlelo isondela breakfast show lapha yona ke on our Facebook page. Okwamanje asikunyamathe sibuye nama comment akho sowathola lapha yana ke ku Facebook naku WhatsApp wethu usitshela ukuthi wena mlaleli ngabe ke kuthini okwakho ukuphawula ngalolo daba nangu uqhosha ngokwenza kwakhe insizwa ke lena ezoshaka mnandi ekseni athi wanamathela ne

So ke uma ngabe kwadla ke ama watermelons now kuthiwa ke uvumelekile ukuthi wadle because ke ano vitamin C. Kwase kukhulunywa ke ngolamula. Now futhi kuthiwa no vitamin C. Kuthiwa ke oso science sebethola ukuthi ke ulamula nje ukudla kuyanciphisa kakhulu umzimba. Wasekhulunywa nama-apula. Ukuthi-ke nawo futhi ungawadla uma ngabe-ke umuntu-ke ofuna ukunciphisa. Blueberries. Kwakhulunywa lango avocado, quarter pear. Abantu abaningi bathi ukwata pheya urich, kanti ke this shows ukuthi there's nothing wrong with ukudla ulokhuzana ukwata pheya avocados bangabeke uzama ukunciphisa umzimba. Ama orange. Kwasekhulunywa ke ngobanana. Abantu abaningi banebelief yokuthi ubanana uyakhuluphalisa, but yeah, kuyashow la ukuthi no, you can actually udle ubanana. Ne strawberry kuthiwa ungasidla nawo uma ngabe umuntu okwi diet.

0: abanye abantu ukudlula umndeni wakho uyayibona leyo nto leyo zonke lezo kuney'ngubo uthi nanembeswe ngazo lezo y'ngubo yibekwe phezulu kulinde ukuthi kuyoze kufike umuntu othile azolala ngalezi ngubo whereas uma usuyithola le nto uma ngabe uvakashela bona it's not the same ulala ngey'ngubo nje ziklini bathatha ingubo noma yiphi ingubo eklini bakunike zona abakhiphe leya ngubo engathini
1: ehambe okwakungibeswa ngayo yabekwa lapho ihleli nje ilinde
0: ukuthi iyona nto leyo engasho ngathi mina soze ngayenza izitsha ekhaya ziyohlezi ziklini ukuthi zingadla nawo nombani iy'ngubo zohlezi ziclean ukuthi zingalala nawo nombani amakamera ayohlezi clean ukuthi kungena noma esiphi isivakashi silale whether umuntu ala ekhaya ingane ala ekhaya isivakashi uyongena umuntu alale lapho ngoba iy'ngubo ziclean ikamera luclean uzodla umuntu ngezitsha sidla ngazo ngoba ziclean nanani hhayi ukuthi kube nezinto okuthiwa le zinto zibekelwe
1: ukuthi kufika i-visit
0: ukuthi nawo sekufika i-visit ngoba la ma-visit most yabo uthole ukuthi omakhelwane la abathi uma behamba asale bahleba yena umzali asale bahleba kwena ave nomona lo akangifuni ini yabo lento leyo so izona izinto lezo engathi ngizongenza futhi ngibe umndeni it goes to an extent ukuthi nice angeke ngikwenze ngithi mhlambe mina ngikholelwa enyangeni okanye ngumuntu wesonto bese ngithatha imali yokugcina ngabe ngondla umndeni wami ngayo ngihambe ngiyonikela ngayo ngiyohlephula kuleyo mali nginikele ngalokho engakwazi ukunikela hayi ukuthatha
1: yonke imali
0: ngiyonikela ngayo with the hope ukuthi mangibuye ngizoguqa okuningi kuzoqhamuka uyafaka lapha bese okuningi ukuthola ngenzansi ireality ithu lambe manje ireality ithu umfundisi unemali esontweni lento yokuthi umuntu ethelambile kuthiwa akakhulekelwe kodwa umfundisi mangena umuntu othiwa akahlanganisela imali athengelwe imoto ayiyenze sense kimi
1: izibizwe ngiyayo
0: uma kuwukuthi ngumuntu okholelwa kubantu bezulu angikwazi ukukhipha 5000 rand okugcina ngihambe ngiyobhekana nezinyanga ukuthi sihlishwa yini ngabe ngithatha le mali le ngikhokhela ingane esikoleni ngikhokhela umalume ngithenga ukudla endlini angikwazi ukuthatha le mali ngiyihambise manje ezinyangeni ngoba nakithi ngifuna ukubona ukuthi kwenzakalani bayibona le nto leyo so izinto lezi engangiyibuka ngisakhula ngathi mina ngeke ngize ngikwenze lokho umndeni wami wona ngiyohlezi ngubeka phambili nami as uandile ngiyohlezi ngizibeka phambili ayizwa le nto leyo
1: yeah
0: number 2 I think mduse khule esikhatheni la khona sitshelwe kakhulu ukuthi imfundo iwukey. Yabona le nto
1: leyo
0: okuyiqiniso futhi
1: elingephikiswa.
0: Kodwa uma ubheka manje ngo-2026 imfundo ukey uma ihambisana nokuthi wazibani okusho ukuthi isihambisana no-connection. Kodwa kakhulukazi into esiwukey manje iskill. Ukuthi ube neskill esithile, ube ne-business lakho. Ngeke manje mina ngisaphoqa ingane to a point yokuthi ngitshela iyeke yonke into eyenzayo uma ngiyibona ingane yami ukuthi engathi ithanda unquma utshani lengane ungathi ingane ithanda ukuzenzela izinto bese ngiyiphoqa ukuthi mina ngiyifake esikoleni ngenkani uchambe ofunda ngisho ngiyifundisa mdu ngizoyifundisa ngithi ayigudle ngakulomkhakha
1: ayibona
0: ayigudle kulezi zinto ezithinta ibusiness uma ukuthi uthanda ibusiness uyayibona le nto leyo uma ngiyibona ukuthi yinhle ebholeni angizami indlela zokuyitholela indawo la bangahamba bayidevelope khona ibe yinhle ebholeni uyayibona ezumzala akuzanywe mina lokho ngehla ngenyuka ngifuna indawo la abangayidevelope khona ngoba uyakhumbula thinti beshama siphume kuyodlala ibhola
1: yeah
0: mawu uyakhumbula
1: uzolinyazo uzoya uzisubayikini
0: isikole awubhala awufundi ibe yifundile beshawa uyabona lento leyo beshama kuthiwa sobhuku the people who are good at swimming but abazali babengakuboni lokho ngoba bebabazi ukuthi imfundo iyona kuphela ihamba phambili uyabo uma ubheka isport isona esiholela almost ukudlula yonke into ekhona yabo le nto le and not everyone is cut for imfundo
1: yabona moyo lapho nje kwiswimming andile ngizolinganisa umzekelo nje omfishane la kunomdlali la oyilento weMaritzburg le kwakuse eMaritzburg sitepensithi babe lokhuza lapho lo muntu uyisecurity akekho wayazi ukuthi lo muntu he can swim mhlawumbe wayefunde khona lapho ngoba ngenqotshwa bhuti wangena phakathi emanzini wakhipha laba bantu ababe stakile yisho ngesikhatsa cele kodwa laba abasinda basinde sokuthi kungene lo muntu lo wahamba wabakhipha emotweni baphuma ngenxa yokuthi sasikhona le skill kokuthi akasulanga ngaleso sikhathi mhlawumbe ngabe wenza into eziningi
0: baningi abantu abaziyo mduthu banibani wayemuhle ebholeni akukho la engaphikwa khona baningi abantu abaziyo ukuthi marathon nje bebevuka begijime but emakhaya uthethiswa ulibele lento yakho yokugijima engekuze kusendawo ulibele njengamanje 2026 amathuba are everywhere amathuba almost everywhere. So angeke ngisabambe ingane yami ngithi mina isikole isikole isikole bangakho abantu abafundile, angikhulumi ngabantu abafundile abanomethu, ngikhuluma ngabantu abafundile, they went to colleges, they went to tertiaries, they went to

are the world, we are the children. Bese bakhona abantu ozothi umuntu usibanibana ke mpiwe and then uzibuza ukuthi hey welcome kube khona abantu abazoba kanje la kumgokodla for 7.6 FM the sound of choice of KZN capital kube khona mangabe ukucula ingoma efana lezi usiza umuntu mangabe umuntu esenkingeni msize ngoba wazi ukuthi lani ohlangana khona yenza kube njani yabona kufana nomuntu mangabe ehamba ngemoto uyakubona ukuthi senkingeni ukuthi uyamisa mhlawumbe uyalawa uyangakhona futhi ukuthi ngiyakuthatha kubeke eduze kwakhona avela adlule nje umuntu one day leyo moto mangabe isisenkingeni aphinde adinge wena ukuthi umsize ngicela ungiphushise price ngicela ungishintshise ithayi asike sisizane sabantu but ke njoba kwanje ngiyavuma ngithi abantu sebebuye banqini ubugebengu sibubuningi wethu ungamisa umuntu nje noma kuthi umuntu esifazane awazi ukuthi lo muntu lo ukubekele obani lapha phambili kuthi hayi nangu sengimtholile sihamba naye uzongishiya endaweni ethile ngoba nawe uzobulingeka ukuthi hayi umuntu esifazane athi angicela ungishiye endaweni ethile ungisondeze nawe bese uthi hayi ngumuntu esifazane ukuthi ngimbeke lapho kanti we yena muntu mpela ophethe yonke leyo nto so ingako sekubuye kube nzima ke ukusiza umuntu kodwa nje we are the world kudinga ukuthi sisizane umakhelwane ke ngoba umakhelwane uyamazi ngingamshiyi umakhelwane ngoba umakhelwane uyamazi umuntu omaziyo hayi ngamshiyi-ke mhlambe ke ngabe stranger but khona i-stranger mhlawumbe uthi ukuthi lo muntu usenkingeni le nto obugebengu kuyona-ke yenza ukuthi kugcina abantu benga

0: neqiniso nokuhloniphana kukho konke konke nje kusuke kuhamba kahle.
1: Hawu Nkosi yami, njengamanje kwathi angikikizeleke kube sengiyakwazi ngabe sengenzake. Sibarwe countries uyidekalanga Nxumalo. Kade wawusho ukuthi nje dala wawufisa ukuthi uzikhulumele wena, ngabe nje abantu kuyibona abahlezi bekhuluma, sakubona injabulo owawunayo. Namanje ngisayibonisa khona, wenza kanjani ukuthi wawujabule kulo mshado wokuqala, kwesibili wawujabule, namanje siyakubona ujabulile. Yini le kujabulisa kangaka uma khulunywa indaba zakho no umshado nowakwakho?
2: Ey, lapho emshadweni kwesithandwa sami engithandana naso.
1: Yep.
2: Ey, injabulo enkulu ufise ufisa ukwenza into bese ugcina uyenzile. Ehhe, into iphokophele uyibeke igcine kuyiyona yona. Ungakhohlisa umkakho othandana naye uthi ena ngizokushada ngami, ugcina ungakwenzile lokho. Okunye nje nokunye bese kuyazenzakalelani.
1: Awu Nkosi yami, sesizwe insizwa ekhala zize zisabanye athi sengicabanga ngiyolobola kuthiwa hayi ngcono ufana uhambe othenga imoto yeka lo mqondo lo uphuma lapho. But wena nakho siyabona ukuthi uyaqhuquzela noma ukwenzile, ungathini ugqhuquzela insizwa? Mhlawumbe zisasaba, mhlawumbe nje ukuhlohlana ukuthi nje hayi azime kancane, nakho phela ngoba uyabonakala ukuthi usayinsizwa nje saqinile sayibhunga impela, kodwa usithathile lesi sinqumo. Ungathini ukubagqhuquzela nabanye?
2: Okukhulu nje kunakho konke nje uma ngiqhuqhuthezela intsha enjengayo engangami ukuthi ena abangabukeli emaceleni lokho kusenhlizweni yakho kwenze. Okwesibili engathi ngiqhuqhuzela entsheni yakithi, inkinga yethu ngathi siwe sigxile lapha ephuzweni kakhulu bese siyakhohlwa ukuthi nafuna sibeke umama emakhaya. Kanti lo muntu lona osukumbekile ekhaya uyena mhla usugula ozokuphuzisa idoko.
1: Okay.
2: Yena okwenzela idoko.
1: Oh yeah, usugula.
2: Bayothi befika bakini uyena uyobalandisa uthi hey sinesikhathi esingake gula. Kodwa uma ukuthi nje uyimbosha nje vele sokuthola usunuka endlini.
1: Yep.
2: Okukhulu nakho konke nje cha ngathi ilokho ukuthi nacha ntshaya kithi noma labe ngilingana nabo bonke asiganweni bakithi.
1: Ay siyabonga.
2: Asiganweni noma ngabe kunzima imsebenzi ingavuki. Ngoba phela into ebalekile umfazi ujabuliswa imali isikhathi esiningi. Uma ungasebenzi eyi kuba nzima kumfazi. Njengoba ngihlezi naye nakuye kunzima ukuthi eyi le ndoda lena lalavuka nayo le nothando ugcina ukuthi luyancipha. Kodwa ke okwasizweni lokho uma ukuthi wakuthanda unjalo uyozofa nozinifeni lahlane ninjalo.
1: Hayi siyabonga Sibarwe Country mphamseni Thokozani Nxumalo, sinifisela konke okuhle. Alright, njengamanje ke sizophinda futhi siqhubeke sibe naso isikhulumi. Ngicabanga sokuzobe sokugcina namhlanje noma kuzoba yena MEC uMbalishinga kukona lolu suku lanamhlanje. Asiphinde futhi simamukele umlaleli sisakhona lana ke ezweni elisha area Lighthouse Church khona ke kwinkosi Ntobadoba local municipality kumhla ka 15 kene ku September 2026. Besike sachaza ukuthi lana ke sibungaza khona noma sibungaza lokho esikubiza nge National Marriage Week noma ngabe sekunamhlanje ngoba kwenze ku ala ka September sike sasho ukuthi phela ngithi njengoba silana simenywa usona ke ukukhona umkhaya wakhe uma ngabe semchaza embongela athi athi shinga ayichaze ayibongele Mbali Shinga yena umphathisa wakhe na ke uDSD umphathisa sikubingelela sikwamukela.
3: Ngiyabingelela kakhulu msakazi, ngibingelela nje nethimba lakho nalabo abasilalele emakhaya.
1: Yebo, usuku beluluhle, sibonile abashadikazi bafikile sakhuluma nokubaleka ka futhi komshado MEC. Sizocela ususigoqela nje usuku namhlanje ngeprogram ebiyenzeka mhlawumbe bekusenhlizweni yakho noma kuyikona othe wakubona nangeprogram yonke nje lokuthi sibonaka abantu nakho sigqugquzela ukuthi asisakhe lesisekelo semndeni okuyimshado.
3: Lolu suku lolu ke lusekhalendeni yethu njalo ngonyaka ngaphansi kweprogram ebizwa ngokuthi ufamilies, okusho ukuthi iprogram yokwakha imindeni. Ziningi ezinye izinhlelo ke khona kodwa uNational Marriage Week njengoba kubungazwa imshado sizonikezela ngolwazi njengomnyango okubalekile ukuthi abantu bakwazi baphinde futhi bakwazi ukwamukelana. Uzobona ukuthi namhlanje isetup ehlukile, sipartnerishe nabamabandla isonto kodwa futhi sikwazile ukuthola iplatform yokuthi sinikezele ulwazi ngeenhlobo zemishado ekhona nabantu bayikhulumela ngoba sifuna ukuthi kube iconversation le ezoqhubeka emphakathini yethu abantu babe aware

Sithema ngabe singena lapha ke sangena ngensizwa noma ke insizwa lapha ke ama Soul Brothers bethi nje moya wami ngibingelele nje kubona bonke abasilalele njengamanje ubingelela uLindiwe ngwakazungu isibongo. Bangibiza Farm Julio Fundile ngiphuma nje eduze la kwamakhelwane eMoy River eMidrand kwaSibhakela umfuleka ngophuza ngangiphuza idikho ngangiliphuza enzansi kanti enhla bayalona ngaleka ngaphuza ivater kanti mayingafika ngangiphuza lutho bathi ikroba lomlilo leqhamukisi shubhanghangu yinto eqhamuke nje isihlula nabecisha umlilo bathi ayengeka uvela uye kwelomlilo bathi yekani lomlilo uvela umoshe nje vele ngene izen sovimba sidalo kuhluleke nabezemvelo nabesibiziwe kuthiwa bazokhuza umhlola bathi lutho bathi asisasondeli kwakusondela la unzima kakhulu lomlilo uyekeni uvela umoshe nje into ngeke uyivimbe ngisho sokhali ngembe izinto eyohlululwa ndle kwayilona uyolibona livuleka wena walibona livuleka kweza seBhayibhelini ngizala uJinjobovu ndojana zemqula zamfaka ngomgqibelo sasezimala ngesonto kanti ukhona ujikele ngilingi intombiza labantu zebantwini bathi akho ntombi engagani amazane esikhona yizintombi isalukwaze ezizala mina ke intombi aphansi le winen kwanobamba bathi uma fafuke njengedanga abantu uqoqo lika Solozi noma ungazomphungele ngamanzi abila ngeke ezeshe bathi siyayithakatha lento ayifu lento khuphuka lapho lokhu njana kulate Induna ngiphethe ngiphethe classmate ngiphethe le nduna engangifuna naye eclassini mfethu ngiphethe ichunu phansi lapha ke eMoy River emdubuzweni kanti ke ngiphinde ngiphathe lapha ke insizwa yakadladla bathi libovi iBusimane libovi khaladi ngabe usilalele ngalesi sikhathi sawubona we lokhu njani uright mfethu uyaphila uGrand unswempu umdzororo hayi mina mfethu ngiphile ngimqaba qaba kweqabu likaVini kuyayibonela nje nawe mfethu abagulayo sithi nje uNkulunkulu ehambile ngakubona abasemajele ngabe ke babashiwe yihlobo bakithakade befihla njoba kuma kwimpela sethu sithi nje dudu ubona bonke alwehlanga olungehliyo siphinde nje sikhale kakhulu lapha ke sibonile ukuthi ke kunesehlo noma ke kunesimo esi

Kunomfazi ubalulekile. Ngumuntu ovuka FM. Ngoba wena ngokufanele. Siyabonga.

Emnandi ingoma leyabangani baqhayenya bayayigqaja ngezozo ukuthi nje awusengiphinde ngaphindela futhi ezozweni lami ngihleli kahle kamnandi kanjani nje akunankinga kho umuntu ongihlebayo umfethu ngihleli kahle asikho nje sixoxa abantu ngeke uze wardrobe kuthi usuthe ngami kuyi fridge ngeke uze kuthi umbhede wami usuthe ngivuka khona nje lekuyizozo lami ngephisa enjani nje imizuzu yamashumi amathathu nane lishayeleke ihora lesikhombisa uma ukuthi uyazalwa namhlanje

angazi ukuthi ithini into laphana ke nabakhwekazi hayi khona sithi shona ngapha hayi vumi siphinde sithi shona ngapha hayi mshini abelungi bakhika out athi kuyasibone ngapha mangabe betho mahlaleli ukuthi kuzohamba kanjani ngakhona.

0: Kanti ke inamba yesibili sengibonile abanye baqala basha njengamanje inamba yesibili okwazi ukusithola kuyo la emsakazweni ibizeka kanje 033 342 2391. Ngiphinde futhi 033 342 2391, inamba yesibili leyo ozokwazi ukusithola kuyo la emsakazweni. Abanye sengibonile ukuthi ke baqalile basha already la emsakazweni, njengamanje sizothatha ama calls sizwe ukuthi obani isiphakama nabo. Usemoyini sawubona?
1: Phakama namfundisi, ngiyaphila.
0: Siyaphila ma, ngikhuluma nobani na?
1: Khuluma nomama uZuma
0: Mbali. Mama uZuma kuphi mama uZuma?
1: Embali.
0: Embali, yebo mama uZuma, ufuna umprofeti akwenzeleni?
1: Eh, ngicela umprofeti angikhulume, isinto zami zonke ngezikhambeni.
0: Akhulekise ma, izinto zakhe azihambi kahle.
1: Aya sihambi kahle neze.
0: Yes, mayini oyifunayo nje ngempela uthi mprofethi kulonyaka uma ungangivulela lokhu lwanganyaka 2026 usuyophela nje usuye emaphethelweni.
1: Bengicela uNkulunkulu angisize nje. Ngakhuma uzwami ngoqede nabatabami bebuye ngendlela kuyiyona. Kunabantwana ababili abangekho kahle right.
0: Yes ma.
1: Omunye useyiphaka, omunye nje uphuza utshwala ngendlela eyisimanga.
0: Basetshenziwa abantwana ne?
1: Yebo.
0: Kulungile ma, ngizophakama nawe ke umprofethi uzokukhulekela nje. Ngicela ungasuki eduze kwamanzi akho ukuze uma ikhuleke eqede ukukhulekela amanzi yobe usuwasebenzisa ekhaya. Wafake nasempahleni zabantwana, uyithinta impahla zabantwana ngawo la manzi, uyichele ngawo, ufake nasentweni abayidlayo ukuze amanzi kamprofethi ezobasebenza.
1: Yebo.
0: Akwande ma.
1: Amen.
0: Right, siyaphakama ke njengamanje siza ukuthi ke ubani
2: omunye.
0: Yebo ma. Sorry. Right, ke semsakazweni ngiphinde futhi ngimthathe nalona. Usemoyini sawubona? Usemoyini sawubona? Ukhona? Yebo ma, niyaphila kodwa?
3: Sikhona.
0: Siphakama nobani namhlanje?
3: Nonkana womsko.
0: Nontobeke umsomo uthini umprofeti ufisa kwenze le ntoni na?
3: Hayi ukuthi ngiyabo akukho nje ukulunga.
0: Akukho
3: ukulunga.
0: Akukho ukuhlangana nayo sisi. Ukuphi nendawo sisi?
3: Isikhulu.
0: Use?
3: Isemkhambathini.
0: Usemkhambathini. Kulungile ma, ngicela ukuthi ulungise amanzi akho umprofeti uzokhuleka makuphela lesho njengamanje ngasegcineni. Kodwa ngiyacela ukuthi wenze ithuba lokufika kwababa umprofeti Magejageja ma kwenzeka kulunga izinto zakho, ukwazi ukuthola amasento okugibela uzokwazi ukuthola usizo olupheleleyo.
3: Yebo.
0: Ngiyakubonga ma, ngiyabona ngoba ayi angazi. Kodwa ngibona kukubi, ngibona kunokugula nje impela okuzokuaffecta kuze affecte ngisho inyawo zakho kunyuka ngesinye sakho. Kodwa ke ngoba asikakafiki lapho ngicela ukuthi nje siyibambe lapho, kodwa ngiyacela ukuthi usukumele usizo ngoba kunento eziza kuwena njengomeqo engiyibona izokushaya.
3: Yebo.
0: Siyabonga sisi. Right, ke siyaphakama ke lan with ubaba umprofeti Magejageja akhetha semsakazweni nomgungundlovana 107.6 FM. Siza ukuthi siphakama nobani na? Angimthathe nalona. Usemoyini sawubona?
4: Umprofeti khuphuka number.
0: Yebo baba, sikhuluma nobani na?
4: Ukhuluma noSandile Majola.
0: Baba, ufuna ukusizwa ngani? Ufuna umprofeti akusize kuphi na?
4: Hey, ngikhala ngomsebenzi awu kumsebenzi, ngathi ngifuna nokwakha ngisanda kushadela.
0: Kusanda kushadela. Umsebenzi dolo lo baba kuvalekile.
4: Hayi, akuvuma ngani nje kuyabhedwa.
0: Ukuphi nendawo baba?
4: Esuthu.
0: Kulungile baba, ngiyacela ukuthi masiqeda la ubambe amanzi akho ukuze umprofeti ezokhuleka phezu kwalawo manzi.
4: Amen. Siyabonga.
0: Akwandi baba. Sikhuphuka kanjalo ke ohlelweni namhlanje la siphakama khona with ubaba umprofeti Magejageja, siza ukuthi sikusiza kuphi na? Jehova siza mina. Usemoyini sawubona?
5: Yebo sawubona baba.
0: Niyaphila kodwa ma?
5: Niyaphila baba.
0: Siphilile thina, sikhuluma nobani?
5: Ngikhuluma noThulisile Mawumngadi.
0: Yes sisi, uthini sikusiza kuphi na?
5: Baba nginenkinga enkulu, izinto ayihlangani, nginezikweletu eziningi, umkhonyane engihlala naye akukho nokodwa nje kuhlangana.
0: Akuhlangani lutho ma.
5: Yebo.
0: Uke wazama kodwa ukuza kubaba Magejageja?
5: Baba ngabe ngeza kanye.

0: kwa bindo katiko understand. Oh my God, my God, aliko shanda la basaya indo katiko by under indo katiko understand eh.
1: My God,
0: into katiko wabaya bamba kuvalile utiko koni tseba lenzayo ngawe ukuthi jonga bakuvalile kwecala vula ngapha ngabantu bekujonga ube songapha unabantu abazospeaker singaphakathi but is clear space kubo.
1: My God, Nkosi yami,
0: ufuna ukuthi uwe namhlanje nzothi unganikezeli le ndawo kuyo, unganikezeli kule ndawo kuyo.
1: My God, yeah,
0: le moto ingathi ngeke uyidrive uzayidrive. Lo mzi ngathi ngeke uhlale uzawuhlala. Uzoba ngaphakathi. Ndiyavuma namhlanje ake kumuntu otshatile kuwena but wena uzoba ngoqala.
1: Yes,
0: uzoba ngoqala. Ake kumuntu oke wa graduate yewethu ndizothi kuwe namhlanje umntana wakho, umntana wakho ludlizi.

0: Uthi profeti zonke into zakholotata ziyafa ziyachabalala yonke into iyaphela.
1: Mandimxele nenyani lo tata into kokubonakala kukhona abantu abazizangoma ayohamba kubo wena matata.
0: Usekhona tata? Uthi umprofeti ubona izangoma wena obuke waya kuzo wena.
1: Ndibona iinyawo zinodaka.
0: And uthi umprofeti kunjalo uhamba wena tata. Uthi kunjalo lo tata profeti uvumelana naye uthi uyamcula lo tata.
1: Yethetha naye ngokuyena kuthi wena tata iyeza ulifaka segeyitini.
0: Uthi umprofeti yakhumbula wena kusithathatha umuthi ugalela apha ngasegeyitini. Yes tata.
1: Uyakhumbula na kuthathatha umuthi ufa ngasegeyitini omunye umuthi ufaka apha endlini uyakhumbula?
0: Omunye kwathi usebenzisa apha ngaphakathi endlini. Uthi umonakalo waqalapho kanye mprofeti kaThixo enito zakhe zaqalapho ukuba wesi zabhetha kakhulu wabona ukuthi lo mntu ebedlala ngaye uyamlimaza.
1: Makazaba kum lo tata ndimncede.
0: Tata afika phaa sobantu wena kusasa umprofeti akuncede akugeze ubuso bakho nezandla zakho.
1: Because ubudoda bakho abusasebenzi lo tata.
0: Ngoba nobudoda bakho nobudoda
1: ubudoda bakho
2: namasentanga
1: awu babangathi ngizazama kanjani ngifike lapha namasentanga ngakumile zonke izinto zakho akonke inga baba uzuzama mina ndizokusiza ngegama lesi because ndibona nobudoda bakho bungasasebenzi.
0: My God
2: akwenzi
0: lutho
3: baba uthi uthulesa amazulu tata akusenzeki lutho budodeni baba.
1: Ndibona yonke into yakho tata mani ndifuna ukunceda mna ngegama likayesu.
3: My God uyayibona ngiyakho tata ndifuna ukunceda wena.
2: Yebo baba.
1: Zakusebenza mina tata ngegama likaYesu. Ithiwa lexanjela ke ngumprofeti bakhawulela lona. God bless you more kamoro. Masimba ukucala. God bless you more kamoro. No, tata namthatha nawe mngani ngegama likaYesu. Eh nanga pha uzandile ethi namtata ndikhona, ndihleni nawe esindarayela nanga pha esidi yena uthandiwe uthi namdikhona tata, dilapha esobantu ngegama likaYesu wasanazara ethi hey man ndiyo doma shota lobazi. Bangenile ke pha ku Facebook. Umoro. Ya mama ndiyaphela izulu liyanceda kunjani kuwe mama?
4: Ayi baba kuyabheda bengicela isiprofeso nomkhuleko
1: baba. Ye mama ndathi xa ndijonga impilo yakho ndaboniswa ngengxaki ubomi bakho nje njengoba uthi buyabheda buyaphela ngoku.
0: Uthi umprofeti hey uyaphela wena mama ngoku impilo yakho uyayibona uba iyaphela ngoku.
3: Siyam
4: iyashabalala.
1: But ndindoyikisayo ke mama is because ayo weight yakho le ndiyibonayo mna.
0: Uthi vini kwamzimba lo wakho wena ubona usehla wena apha egazini.
4: Amen baba kunjalo.
0: Uthi kunjalo noba mama mprofeti uthi ngathi uyambona mprofeti.
1: Ndimbona straight ayingathi ndiyambona ndoda ndiyambona.
0: Uthi mprofeti ukujongile and uyayibona yonke lento eyenzekalayo apha phakathi kwakho emzimbeni wakho.
1: Because lo mama lona into ebuhlungu into yobana lona ubethwe ngumntu obesondelene naye empilweni
0: and uthakathwe umntu obesondele kakhulu apha kuwe wena mama.
4: Amen baba.
1: Na ngoku abantu abakufuni wena ngoku abantu bayakurejecta.
0: And nabantu ngowena abakufuni awufuni ngabantu wena awamkeleke ebantwini wena mama.
4: Amen baba kunjalo nje mawuhlangene nabantu ubone izinto zami kahle.
0: Uthi mprofeti and abantu bavele bambonakalisela ukuthi abamfuni
1: khona noma lona ingathi uyanuka ingathi lixoxo abemsweni bakhe because into ebuhlungu nezinto ziyabe ebusweni bakhe and ezinto uba ngazibamba azide ziphatheke ngezandla azibone.
0: Uthi kaloku umprofeti asisetyenzi ubuso bakho wena mama. Yingako sometimes uzozwapha ebusweni bakho kunento engathi ziyahambahamba and xa uzibamba zingabambeke zingabambeke zingabikho mama.
4: Ngenza kalawo nje ubuso bami sekuze bunamaqhubu nje
0: kubuya lokho. Uthi umprofeti kaloku babethilo kuwe wakuqala wathi ubuso bakho buzo bangathi babexoxo
1: kufakwe ixoxo kulo mama.
0: Uthi lifakwe apha ngaphakathi kwixoxo mama.
1: Abantu ababoni yena babona ixoxo xa bejonga yena.
0: Eh nabantu xa ngaba bekubona wena baboni wena kodwa babona lixoxo mama.
1: Ndingalikhipha lixoxo libuyisele kumnikazi walo.
0: Uyabuza umprofeti akakunceda likhiphe lixoxo libuyisele kumnikazi walo. Uthi angayijabulela kakhulu lo mprofeti lo mama.
1: Because ndabuhlungu ndibona abantu abangotata ndibona bengazofuna uhlala kulo mama. Amandele yoshala.
0: Ndibona abantu abangotata uthi umprofeti
1: bona
0: bengazohlala bakuwe bezosuswa.

0: Utakachoka kuloma mamproko.
1: Haye nderebo shatawazi.
0: Uti kuba ngati kia tembisa.
1: Enuma shushita mati ya basa.
0: Fakasi loma kuvele kwa tini. Anyamalale.
1: Mbege dare proko soto na basi ya.
0: Yes no.
1: Salamete loma ngeke kamarekesi matima namu kwa mso. Matima namu kwa mso. Ngeke kamarekesi chokosu molcha ene wa bimda. Masenda walcho masenda mabu kikala. Masia mdama masia. Sundo higa. Sundo higa mdama mdama. Sundo higa. Nsenze nito zenu mezo. Nsenze nito zenu zogu higa. Mwana. Mwana. Ya pela tano tani.
2: Oh.
1: Ya tata. Tua
2: wote.
1: Tato.
2: Eh.
1: Ya ofagara kwa kisengo tata.
0: Tata. Usakwa na tata.
2: Usakwa.
0: Ukuma na mprofeti utufunua wote wewe. Yeye
2: baga akabula kufeta
0: hii. Utanga chabula kwa kulumba mprofeti tata. Akekala ndele akileyo.
1: Ya tata usakubana lo une afro, une afro.
0: Uboniswa nganwele ezinde umprofeti ezingakundwayo.
2: Yeah, yeah.
1: Kubani?
0: Kubani lo onanwele ezinjalo ekudala ekade wagcina ukuthi
1: une afro.
0: Une afro. Ekade usakhona?
2: Yebo khona.
0: Sakumbula umprofeti uthakathwe kakhulu tata profeti
1: ngoba kumandimbuze lo tata because when I'm see in the realm of spirit dibona ukukhona umuntu o close naye xa ndijonga lo muntu lona ndambona enxiba lento kutama lushanda labasiya ndambona esiya kwinkonzo yakwashembe
0: uthi umprofeti lo muntu ambonayo xa vula mehlokhe kamoya aboniswa ngomuntu enxiba lento kuthiwa umNazarete and this a concert kule kwalisoto lakwashembe and aphekhanda une afro unenwele ezinde because tanga bandi teta na uwe tata ndabona kukona into wena uzobane ngaga apa zati wa se apa nga sesi ngani sako uzobane ngaga apa ngani sako wena
1: utemprofe tubona apa ngani sako wena sizo bane nkinga na lapa nge mveko wapa kuwa wena ube nkinga wena
0: wendi vana
1: tuya kala mprofetu msize lo tata
0: kukotu uti lenga kempeto ngugu
1: imali sande zake
0: tamba
1: na zewa ya mprofetu imani pala zake ni zako tata
2: aya pera
0: uti kunjalo kwa mprofetu uti ivele wa yazlobi chone ngape
1: wanikeza lomtu nditeta ngane afro imali yake lo tata
0: uti mprofetu kaya kwa na mwashangu wai puta ngutu nikeze lomtu imali yako we
1: tongu mbiza nge kama pa radio lomtu
0: ngini kumbiza nge kama pa radio yonu mprofetu
1: kwa kumtua mkulu
0: ene kumtua mkulu kakulu
1: anabia ndivalu tata
0: usako wa tata
1: balegile tata
0: yo balegile kunda la masia zondo
1: god bless you
0: don prophet mama kaya
3: yeah
0: uncle
3: prophet
0: yeah mama
1: ai bulis no bulis masia
0: mono
1: gandhi manga bulis mando bono ini mono wangu tata ya pili eh lama 2k yathando vela angena zini namsika lama 2k ama 2k nje shema ndi husband but guess what let's go ngakhe
0: ngeta wena ndova uthupula kanti uza kunceda wena tata ngokukhawuleza usekhona tata
1: kunezinto ezenzekayo tata ndibona izinto ezawulahleka zasekhaya wena
0: uthupula kanti nasi izinto zilahleka phekhaya uthi prophet uthe zijongile lo tata ziyalahleka yena zithathwa phambi kwakhe
1: hayi mina ndza kulungisela manje ku small general
0: uthi prophet uza kulungisela wena u small general yena uza kunceda uza kukholola
1: ndingonakala izwi lezulu mina
0: ungonakala izwi lezulu wena
4: yebo ngiyacela
1: ukusiza ndicela tena ndza kusiza mina khawufike ngomso ndilungise into yakho because ixesha lami seliphelile ngoku ndicela ufike ngomso ndihlambe ubuso bakho ndikunikeza amandla impilo yayo iphinde ivuke because ngibone apha ekhaya nixabane ngokunika kuphela yonke into ngoku
4: yebo
1: kufanele kwenzeka la impela yo ndibona ninga nabe ekhaya kodwa nizama kunye but ndibona ningathethisana
0: Yo,
1: akafana asibhekise namhlanje. Ndazobona njalo ama

0: kanye neKZN yonke.
1: Ithoma konya.
0: Kuvuzo FM. The sound of choice of KZN Capital.
2: Vumnandi bensindiso buthuwaza, mlenta ngiyitholile nawe ungayithola. Nisekhona abazalwane. Ngamanye amagama umuntu osindisiwe simbona ngoba evula izandla zikamoya. Amukele ngisho abaqhamuka ebubini. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Umbona ngani umuntu osejoviwe? Ubona ngoba zonke izinto zokukholwa umuntu akade ezenza ngentokozo noma ngabe ukuyothandaza noma ngabe ukuyonikela noma ngabe yini umbona ngoba esehosheke kuzo zonke izinto usenomjovo wemfundiso zalesi sikhathi kodwa uPaul uma eza kuTimotheo kwase kukhona imfundiso vele eziningi ngiyavala vele manje ngiyavala kwase kukhona imfundiso eziningi ezase ziba Jehova abazalwane ziba Jehova abantu bejoviwe uthi ke mayikhuluma kanye nalomzalwane uthi angina mahloni futhi uthi nawe ungabi namahloni ngaleli ivangeli enye izinto lethe sikhambazalwane ivangeli sekuvele ukuthi abantu abaningi sebenamahloni ngevangeli ngoba seziningi izinto ezikhulunyiwe akasekho ophumela obala angazi noma ethina sifunda isikole kwakuthi esikoleni sihlangane ngama break kuyathandazwa kube khona ama-SEO la khona kushunyelwa kodwa ngizwe kuthiwa ezinye iy'kole ey'ningi sekuthulekile kufundisa abazalwane kuzo kufunda abazalwane kuzo ngenxa yokuthi enye izinto ngenxa yemfundiso nezinto ey'vukayo sezidevelophe ukuba namahloni ngevangeli.